0: That song was brought to you by Healthy Milger May Pampanga with free delivery in Pampanga and Bulacan. It's 8:20 a.m.
1: This time check is brought to you by RightMed. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan RightMed.
0: Anak, gising na. Anak.
2: Rise and shine, Mangka Vibes. Don't forget to warm up and exercise every morning to start the day right. Eat your breakfast and have your daily dose of vitamin GV. This is GV99.1, your good vibes.
3: Bakit RightMed ang binibili mo?
4: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
5: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
6: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
4: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
7: Kailangan right medicines, kailangan RightMed.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
9: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala. Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang sa 12 a.m. to 1 a.m. Dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.

0: funky music. That was Wild Jerry with their track Play the Funky Music, playing here on your number one Good Vibe station. We are GV99.1. Your Good Vibes.
1: Your Good Vibes. GV99.1.
0: What's your boy, Benjamin, ang pinakagwapong Pokemon sa GV99.1. Welcome to my program, Brunch Takes. We are here up until 12 noon. If you have any music requests, greetings, anything under the sun that you want to send over to me, just send them over to my numbers, 0908-516-4466. Pwede ka rin mag-chat sa ating Facebook, facebook.com/GV-991 din yan. At pwede ka rin... pwede mo rin search ang GV991 sa Facebook search bar mo. BD Dubs, by the way, BDW. Kavibes, meron kaming website kung gusto nyo mapanood ng live si DJ Benjamin. Pwede ka pumunta sa gvradios.com. Meron kami live stream dyan, Kavibes. Na lately lang ako naging aware, oo. Nasa ka kasi DJ Benjamin? Alas 9, medyo ng umaga ang oras natin sa buong Pilipinas. 9:30 on the clock. Sa mga bagong labas pa lang dyan na ating mga driver. Kakalabas pa lang. Happy, happy listening. Yung mga nasa mid-shift na uuwi ng alas 12 ng tanghali. Yeah. Ingat po sa pagmamaneho, ka-vibes. Sa lahat ng ating mga TNVS drivers, sa ating lahat ng mga pasahero, happy, happy listening. O lahat ng ating mga ka-vibes na on the go. Thank you very much for listening to GV99.1. While you guys are traveling, ikaw man ay pasahero, pahinante, o driver, shower out sa'yo, sir. Shoutouts din sa ating mga ka-vibes na workforce, yung mga nakikinig ng GV99.1 habang sila ay nasa office, habang sila ay nagtitinda, nakatambay sa pwesto, habang sinusubukan kumita ng pera sa lapidatong. Nakikinig sa GV99.1, happy, happy listening to all. Kahit lang, mga sir. Siyempre sa ating team, Tambay and Team Bahay, happy, happy listening. Nakikinig sa GV99.1 while they are doing their daily routines. Nalilinis ng bahay, wawalis-walis, nagpapunas ng bintana, nagluluto ng tanghalian. At sa mga naglalaba, yan, good luck po sa inyo ha. Sana tuloy-tuloy ang sikat ng araw at saka makabagbatoyo tayo ng damit. Hindi natin sigurado kung gano'ng katagal yung sikat ng araw na yan. Shoutout si Catherine Santos. Happy Throwback Thursday sa'yo, DJ Benjamin. Hello, Catherine. Kamusta? Papa-play daw ng Tell Me You Love Me. Akala ko Tell Me Where It Hurts. That's a good song as well. Sige, lock and load natin yan.

Alright, next message, 7969. Good morning, DJ Benjamin. Ako naman, paplay ng True ng Spandau Ballet. Oh, every Thursday, kasama sa playlist natin yung True ng Spandau Ballet. Oh. Alam mo ba kung bakit Spandau Ballet ang pangalan ng banda? O mamaya, share ko sa'yo, ha? Shout out sa pare kong ninyo, The Poging Transporter. Oh, kamukha niya na yan, Jason Statham. Shout out daw sa lahat ng TNVS driver. Rumi-request siya ng Dying Inside. Alam mo, pag narinig ko tong kanta na to, naiisip ko si... si Orme, oh? Si Scomoren. Yan kasi yung mga dance move niya dati.

Hello po, DJ. Pa-request naman po ng pwede ng mangarap. At Supermarket Flower by Ed Sheeran. Sa'yo lang. Sige, play ko yung pwede ng mangarap. After after our commercial. I'm Chenny Aguera Domino Dolores. Hindi ko pwede sabihin. And ang trabaho daw nila ay water refilling station. Yan. Listening na po ako, Sir DJ. Benjamin po ang pangalan ko. Benjamon. Sa water refilling station po. Para sa akin yung mga... yung mga politika na apektuhan ng mga tao sa kanila sarap sa Sandigan Bayan. Tayo na apektuhan tayo po ng flood control. Ang mga tao hindi karapat dapat maapektuhan pero gigil nyo ako. Mga pasarap po. Nakakaasar no, lalo na pag yung lugar nyo bulubog sa baha. Tapos meron tayong 2025 Flood Control Master Plan na hindi gumana. ng oras na sa buong Pilipinas. Magbabalik tugtugan tayo with another throwback music. Here's Smash Mouth sa kanilang awiting All-Star Playing here at GV 99.1 Your Gavags. Some

0: Bygon, 100% knockdown!
1: Di ba kavibes, alam naman nating lahat kung gaano kahalaga na maging wais sa ating mga desisyon araw-araw? Kapag usapang pamilya at kalusugan, walang puwangan tsamba-tsamba dahil bawat piso at bawat pagpili ay may katumbas na alaga. Sa panahon ngayon na gusto nating maging maingat sa bawat gastos, mas gusto rin natin yung sigurado tayo sa mga bagay na ginagamit natin palagi. Kaya pagdating sa gamot, mas kampante kapag hiyang mo na. Kapag sasalikong panulo, aliko maniwala ka rin sobrang mura o bayong tatak na aliko kabisado. Panintunan ko pa rin yung RiteMed. Uling ini talaga yung pagkatiwalan ko at maluwat ko ng iinuman. Reseta niya naman ni Doktor Ku. Kwalidad naman kasi kampante na ning makamalatatak pero agyu-agyang aldo-aldo aming inuman. Anya nung panulo yung pisa sabyan, eh kumagadu ang isip. Munta ko yung pagkatiwalan ko. Basta, RiteMed. If symptoms persist, consult your doctor.

10 11 time all over the Philippines, ka-vibes. Sa iyong pananaw, no? Lahat naman tayo meron eh, di ba? Lahat naman tayo meron pananaw, lahat tayo merong opinion. Pakinggan po natin lahat dyan, no? Sa iyong pananaw, ka-vibes, dapat bang babaan from 16 ang threshold ng kailangan boto upang ma-impeach ang Vice President Sara Duterte? Shoutouts to Chini Domino Pagtalunan. Happy happy listening. Sana po mapatugtog. Ano bang request mo? Angelina, Angelina, be my senorita. Oh. What's your request? Chini. Ah, pwede ng mga rap at saka Flower by Ed Sheeran. Yung Flower by Ed Sheeran, hindi ko siya mapapatugtog. Pero Lock and Loaded yung pwede ng mga rap, no? Abangan mo yan dahil 24 sa 30, may sahod na. Pwede ng mga rap. Mga ka-vibes natin na nagtatrabaho sa privado, kakasahod lang ng mga yan. Shoutouts to Gail Santos, sending us a message via Facebook as well. Yan naman gusto nila. Soto, Eddie Wow. Oh, hello, Mark. Si Mark, tahimik lang. Shoutout na lang, belated happy birthday, Denden San Pedro. Salamat po, dinner. Sa pa-dinner, kampay. Oh, yan, kayo-kayo lang eh. Pag-dinner, puro kayo-kayo lang. Wala mang invite si DJ Benjamin. Aambag naman ako eh. Butuhan kung nagtagumpay man sila dyan sa Senado, pero sa mata ng ibang Pilipino at sa kababayan natin sa ibang bansa, sila ay lason. Well, I don't think that's a very accurate statement, Onyeng. Very polarized eh. Merong mga sumusuporta, meron ding hindi eh. Hindi natin pwede sabihin na buong sambayanan. I've experienced this firsthand na very polarized at magkakaiba yung opinion ng tao. At may mga natutuwa, no? Merong hindi. Pero again, nothing is final, no? According to the defense, they're going to take it up with the Supreme Court. Eh? And same goes with the presiding officer, Jesus Cudero, who voted no. Sabi niya, 16 na. Sinabi niya pa lang nung start pa lang. Sabi niya, 16 ang kailangan na votes. Magbabago lang yan kung sasabihin ng Supreme Court otherwise. Madeline Canla, sending us a message via Facebook as well. Naku, ang damit. Nambak tayo ngayon, ha? Good morning, DJ. Hindi na ako aasa by intro voice. Wala siya sa playlist natin, Madeline. Baka meron ka ibang music request. Tinry ko i-play kahapon kaso hindi siya pumasok eh. Ayaw talaga. Baka meron ka ibang music request, Madeline. Angelina. Ikasa natin ka agad dyan, no? Kung pasok sa vanga. Catherine Santos sending us MC Kale muna. Kailangan kung ano yung nasa batas, 16 ay 16. Hindi ako pabor ibaba ang boto. Ito na nga ka-vibes eh. Dito nagkakaroon ng debate sa translation ng 16 eh. Never naka-indicate na 16 ang kailangan. No? Ang naka-indicate is 2/3 of all senators. Now, we ask Attorney Will about his interpretation. Of course, every lawyer has their own interpretation. Ang interpretation ni Attorney Will dyan, all senators means 24. But nung nagpatawag sila ng mga chief justices, apat na, na ex-chief justices, that means sila yung humawak ng Supreme Court before, eh, tatlo sa kanila nag-agree na pwedeng babaan para makuha yung threshold na 2/3. No? 2/3 kasi ang indicated, hindi 16 eh. Pero si Chief Justice Acuzar, sinabi niya naman, no, difference in opinion, dapat 16 talaga. According to Attorney Will, 16 din talaga. Pero ito kasi yung nasa isip ko eh. No? If they are going to count all senators 16, dapat yung mga senator na suspended at the moment na may kinakaharap na kaso, eh payagan din makaboto, no? Dapat magawa ng paraan yan, no? Request from Sandigan Bayan, maybe, na give them opportunity to vote, diba? Kung 16 yung gusto nilang number. And that's an opinion, ha? Okay,
baka sabihin nyo, kinote ni DJ Benjamin. Okay lang ako, DJ Benjamin, nakapaglaban na sa wakas. Dapat kompleto na 16 ang boto. At sana naman maayos na yan. Malapit na ang 2028, wala pa rin nangyayari. Imbis na paunla rin ng Pilipinas, nauubos ang panahon ng mga namumuno sa ganyang sitwasyon. Away-away, bangon Pilipinas. Yun ang mas accurate yung ano, gising Pilipinas. Pakikat, 16 pa rin, no? 16 pa rin daw dapat ang numbers, no? Si Onyeng, 16 pa rin daw ang gusto niya, no? So far, ang mga natatanggap nating numbers is, ano, dapat 16 pa rin, no? 3 out of 3, 16 pa rin. Oh, MC Kale pala, si MC Kale din, no? 16. Bian Carlos, sending us a message via Facebook. Please, baby, be mine. Angelina, do ya cha-cha. Forget about the time. Sign your name across my heart. Honey, ain't that smart? Ang ganda naman ng sabi niya, ang cool naman, simula meron kayo nito DJ, malagad na yung malalako, King Ere, ayos to DJ Benjamin. Ganda diba, gvradios.com ang live stream namin. Gumawa kayo ng DJ Benjamin, ang galing mo pala sumayaw ng Dying Inside. Kung ba gusto mo makitang sumayaw ng Dying Inside sa DJ Benjamin, go to our website, gvradios.com. Medyo ilang lang kasi sanay ako sa radyo na boses lang ang naririnig sa akin. Tsaka hindi ako camera ready, hindi rin ready yung aking makeup team. Parang Ben, ikaw palagay mo, 16 pa rin ba dapat o dapat babaan? Dahil merong mga merong mga senator na not capable to vote. Pabor ako DJ Benjamin, pabor saan? Simple arithmetic lang po yan. Still, 2/3 of all senator judges in the final voting to convict or acquittal. Can an empty chair vote? No. Could the ballpen write by itself? No. Dapat present po yung senator. Yan ang argument naman ni Nyanyi. So, don't bring your friends. I got dinner. 4-1 tayo, sabi. Chini Domingo. Nakikinig po habang naglilinis ng mga tube at refill ng mineral. Ingat po palagi. Gandang negosyo ba ang water refilling station? Saan banda nakalagay ang water refilling station niyo, Chini?

Next message is from Norberto. O si Kuya Will ng TNVS driver pala yun. Kuya Will, ingat po sa pagmamaneho. Benjamin, pa-request naman ako ng Christmas in Our Hearts, Jose Marichan. Okay, Jose Marichan nakaagad, no? September pa lang.

0: We are GV99.1.
1: Sa mga ka-vibes nating busy sa trabaho, ang saya kapag tuloy-tuloy ang momentum mo, natatapos ang mga task at productive ang araw. Pero paano kung pabalik-balik ang ubo? Akala mo okay na, pero bumabalik na naman. Ang laking istorbo nito, napapalingon na pati mga katrabaho mo at nawawala na ang focus mo sa trabaho. Kailan ba ang ending nito? The end, ang maplemang ubo sa Solmox Advanced with Zinc. Subok ko na to sa Tanggal Plema, may zinc pa na tinatarget ang tirang viruses at bacteria. May tablet o liquid pang Solmox Advanced with Zinc 3 times a day. The end ang ubong may plema. Carbosistan plus zinc is the generic name of Solmox Advanced. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Your good vibes. GV99.1.
1: 10:46 ang oras po natin sa buong Pilipinas. That time check is brought to you by
2: Bygon 100% Knockdown.
3: Hey, vibes. Rainy weather can sometimes mean power interruptions. Keep your phones charged and your emergency lights ready. Better prepared, better protected. A good vibes reminder from GV99.1.
4: Mga tula at mga hugot sa buhay mula sa inyong nag-iisang maestrong hugotero, DJ Donnie. Mga ka-vibes, abangan nyo ko tuwing Linggo, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali mula kay Maestro. Ito ang programa na sasamahan kayo kapag kayo ay may pinagdadaanan. Hanggang sa maging good vibes ang lahat. Dito lamang yan sa GV99.1, Your Good Vibes.
5: Mami, gustong atinlata, liyo, putla, pota kulang kadaya. Minom kang United Home for Sulfate Iron, saw, para malusuging daya at malino ang itsura. Kaya bening gustong dieta at ehersisyo.
6: United Home. Unilab yan.
7: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
8: United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.

0: That song was brought to you by Angeles City Taekwondo School Marquee Mall in Angeles and Magalang. Follow us on Facebook.
1: Your Good Vibes, GV 99.1.
2: Hey, 10:52 time all over the Philippines, Good Vibes. Sa naging botohan kahapon upang babaan ng threshold ka vibes from 16 to 14. Ikaw ba, Kavibes, pabor ka ba na bababaan ang boto from 16 o dapat 16 para makapag-decide sa impeachment? Chini Domingo. Dati po, 2025, may... Ay, Diyos ko, nagkwentuhan na tayo dito, Chini. Call na lang kita. Oh, call na lang kita, ha? Lake Buckley, si Kiel to, pinsan ni Denden. 16 pa rin ako, DJ Benjamin. Bakit po? May kasalanan ba si VP para sa impeachment siya? I don't think that dapat ganun tayo nagme-measure, no? Dapat i-measure natin siya sa saligang batas, sa sarili natin pananaw. Hindi sa tantamount na kung may kasalanan ba o walang kasalanan si VP Sara, ano ba dapat ang boto? Regardless kung meron siyang kasalanan o wala, 16 ba o dapat mas mababa? So parang ang kuha natin ngayon ka vibes, no? Parang tayo ay nasa, so far tayo ay 7-16 at tatlo ang nagsasabing dapat babaan din kasi pag wala sila, wala namang boboto. 7-3. Oh. Ikaw ka vibes, sa iyong pananaw, no? 16 ba dapat o dapat mas babaan? Ngayon kung hindi ka kayang sumagot, no, ka vibes, just keep that answers or that thought on your mind, no? Kung ano man naging decision mo ngayon, no? Kung 16 ba o dapat babaan? Now, let me challenge that thinking. Kung ano mang answer mo, ha, ka-vibes, kung 16 or dapat mas mababa, hold that thought on your mind. Let me challenge you that. Kung ibang politiko ba ang nasa impeachment trial at hindi si Vice President, pareho pa rin ba ang opinion mo? Let's say, Bongbong Marcos, since sila naman ang political rival. Si Bongbong Marcos ang nakaupo, no, diyan sa harapan ng impeachment trial, siya ang impeached officer instead of Vice President Sara. Pareho pa rin ba ang opinion mo? Regardless, ha, ka-vibes, regardless kung ang boto mo ay 16, regardless kung ang boto mo ay 13, the question is, kung ibang politika ang nahaharap sa impeachment, sa impeachment trial, pareho pa rin ba ang opinion mo? DJ, nakakawala, pampawala ng pagod pakikinig sa radio. It's okay. Oh. If you have any opinions about our topic or music request or meron kang gustong kwentuhan, pwede naman. Pero wag natin pagkwentuhan na may negosyo mo at saka yung sopa ko. Shoutouts sa lahat na nakikinig dyan sa trabaho nyo, Chini. At saka, shoutouts din sa lahat ng mga workers na nakikinig ngayon all over the Philippines, all over the world. 10:55 ang oras na sa buong Pilipinas. Paliktugtugan tayo ka vibes. Here's a requested music. OPM naman tayo sa GV 99.1, your Gavibes.

0: Ang Small Town Lottery ay ginaganap sa City of San Fernando, Pampanga at hatid sa inyo ng Lake Tahoe Gaming and Amusement Corporation. PCSO Building, Estado Macapagal Government Center, Maimpis, City of San Fernando, Pampanga. Para po sa kaalaman ng lahat, ang proseso at draw machine na ginagamit ay katulad ng proseso at draw machine ng PCSO Lotto Draw kung papaano mo din ito napapanood sa telebisyon. Bago ang draw, may mga piling hurado na nakaantabay upang sumaksi sa pagsasagawa sa mga proseso sa draw proper. Ang bawat bola na ginagamit sa Small Town Lottery ay tinitimbang at tinitingnan kung ito ay nasa tamang bigat bago ilagay sa draw machine. Ang draw machine ay mabusising ine-examine bago gamitin. Kapag lahat ng gamit at proseso ay masusing pag-aralan, ang Small Town Lottery ay umpisahan na at ito ang mga winning numbers.
1: 13, 31. At para sa mga winning numbers, 13, 31.
2: This song is brought to you by All New Best Ever Enervon, Enervon Z+.

Manfred, Dua Didi playing here on your number one Good Vibes station, GV99.1, your Good Vibes. Chini Domino. Oo nga, pasend ako ng picture tapos check it out natin. Ano? Check it out ko lang ha, Chini ha. Baka humopia ka, nag-ipon pa ako ng pera, baka mahal ang singil ng asawa mo. Kahit sino pa yan, DJ, batas ay batas. Sino man may impeach, dapat sundan po natin kung ano yung nakasulat sa batas. Yun nga, ibang interpretation. Pero surprising ha, biglang nanahimik yung mga ka-vibes natin nung sinabi natin na kung ibang politiko kaya yung nakaupo, would you have the same opinion? Dapat ba? Kasi kung nagbago yung opinion mo ka-vibes, well, you should start asking yourself, bang patronage politics ako at hindi ako para sa saligang batas. To my door, my door. We walk onto my door, then we kiss a little more. Ngayon ka-vibes, kung sa mga ka-vibes natin sumagot, no? Meron tayong 10 na sumagot na na-record ko, 7-3. Yes, I didn't, so I told her all the things I've been. Kung papalitan yung official, kung hindi si Vice President yung nasasakdal. Ibang politician. Pareho pa rin ba yung opinion mo ka, Vibe? So, magbabago. Well, kung nahirapan ka sumagot ka, Vibe, siguro mag-isip-isip tayo. Are we patronage politics? Are we following someone because of their name? Or are we for Filipino people? Yes, I didn't, so I told her. But I'm sure, lahat ng tao gusto malaman ng totoo. 8 minutes past the hour of 11, sabi ni 4296, ang ganda ng analogy, DJ, kung papalitan nyo na i-impeach, magbabago ba ang opinion mo? Ako hindi, sabi ko, naiintindihan ko yung both side, kung magbabago yung politician na may impeach, siguro titingin pa rin ako dun sa pinanggagalingan, bakit nga ba gusto baguhin at bakit hindi.

GB99.1。我是 Emily Chan and Liza Chan, his daughter singing on the background, Christmas in our hearts. Yeah, tapos na magtono si Jose Emily Chan at balik tugtugan na sa kanyang Christmas songs. No, na palagi natin napapakinggan pag Burman sa mga malls, sa mga park. No? Well, thank you very much for sending in your message. Sabi ni paring Norberto, salamat DJ, pinatutog niyo po yung request ko. Sa Pasko, puntahan ko po kayo, magmamano po ako, aginaldo ko po. Joke. Huwag mong gawing joke. Sige, puntahan mo ako dito, may bibigay ako sa iyo, Norberto. Promise ko yan sa iyo. Oh, puntahan mo ako dito, may bibigay ako sa iyo yung regalo para sa Pasko. Let's light our Christmas trees. Matagal pa naman, sana makalimutan mo. A few more messages on our Facebook page. Let me just load them up. Sabi ni Cutie Girl ng Pampanga, pabili naman ng ulam, fish and gulay sa akin, please. And a happy holiday. Bakit? Parang obligasyon ko yan, ha? MC Gale, si BBM dapat makulong, ninakaw pera ng bayan. May batas dyan na tinanggal ni BBM, yung batas pinatupad ni PRD. Nakalimutan ko lang kung kailan, yun lang. Pero may video akong napanood doon. Yeah, I understand that, MC Gale, no? Na ako, niniwala din ako na lahat ng guilty at mapapatunayan na may pagkakasala ay dapat makulong. Pero ang sinabi mo kanina, 16, yun ang sabi ng batas, sabi mo. Kailangan sundin ng batas, 16. At 16, pabor, hindi ako ibabang pabor, ibaba it, ang boto. And sinabi mo, kanina, di ba? But pag si BBM, dapat 16 pa rin ba? O for you, dapat sabi mo, makulong siya. Now, kung nagbago yung opinion mo, MC Kale, that means maybe I'm wrong, maybe gumagawa ka ng desisyon dahil sa feelings mo at hindi dahil sa saligang batas. That's a maybe. Let's see. Pare-pareho po sila, DJ. Kung sino pong may kasalanan, dapat pong makulong. Kung ano po ang sinasabi ng saligang batas, kung ilang boto ang dapat, yun ang sundin. So kahit sino pa ang nai-impeach, dapat sundan po natin ang law. No bend the law. And I agree. Totally. Shoutouts DJ, Merry Christmas in advance. Aginaldo ko po, tatlo po kami dito sa biyahe, si Justin Dexter. At ako DJ syempre, shoutout sa inyo. Sige, lahat kayo may regalo basta pag Pasko, sana natatandaan nyo pa. O hindi nyo na natatandaan eh, di wala na. Alright, balik tugtugan tayo ka vibes. So this next song is a feel good music. I don't know about you guys, but every time I hear this song, I feel a lot better. I feel refreshed. Here's The Real Thing with their track "You to Me Are Everything," playing here on your number one Good Vibes Station, GV 99.1. Your good vibes.

0: San Miguel Oktoberfest na! Come enjoy free specially crafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come. Oktoberfest na! Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly.
1: San Miguel Beer. San Miguel Oktoberfest. Beer bites beats na.
2: GB99.1 goes online. You'll never miss your favorite DJ. Now we're online. Just visit www.mixlr.com/GB-991 or download the MixLR app and search for GB99.1.
3: Gusto mo bang makarinig ng mga kwento?
4: Talaga lang ha?
3: Ako si DJ Kakay, ang inyong kaakay sa bawat kabanata ng buhay.
4: Sandali, hindi pa ako tapos.
3: Ang buhay ay minsan nakakatawa.
4: Thank you so much, amen!
3: Nakakalungkot.
5: Grabe kayo eh.
3: Minsan,
4: akala ko ba, baby mo ako?
3: Nakakatakot.
5: Huwag mo nang isipin yun.
3: Minsan, nasa taas.
6: Lahat ng araw sa inyo.
3: At minsan,
7: titikmanin niyo ang patas ng isang api!
3: Nasa ibaba.
8: Oh, sinabi mo pa.
3: Nandito ako para ibahagi ang iba't ibang kwento para sa inyo. Abangan niyo ako tuwing Lunes hanggang Biyernes, 3 p.m. to 6 p.m. Dito lang yan sa kaakay niyong Good Vibe Station, GV99.1.
9: This song is brought to you by United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.

That was Frankie Valli, Can't Take My Eyes Off You. Feel good music, diba? 11:26 time all over the Philippines. Thank you very much for sending in your message. Shoutouts din. Merry Christmas, DJ. Hingi kami Aguinaldo. Oo nga ni. Sige, punta kayo dito. Kita-kita tayo. Sa Pasko, oo, bibigyan ko kayo. Good morning, DJ. Wala naman pong pinag-iba sa judge na humatol kay Sen Robin noon nang namatay ang judge. Sumina ang kaso niya. Pag ala ang senador, di talaga sila dapat mabigyan ng judgment. Nagsalita na din ang mga veteran justice na na-invite sa Senate. Do, yeah, they did, but they have a difference in opinion. Na pwedeng gumawa ng desisyon ang Senado para sa bayan. And they did that yesterday. But according to the defense, they'll take it up to the Supreme Court. In scenarios like that, na maraming absent na senador, patisipin, no? Charles Mitron, very good analyzation, Charles Mitron. No? Naiintindihan ko yung sinasabi mo, naiintindihan ko. Pero again, may mga interpretation din na dapat 16. Halimbawa, si Acuzar, Chief Justice yan, sabi niya dapat 16. Sir DJ, pa-request din ako ng Let Me In ni Mike Francis. Hindi ako familiar eh. Pero check it out ko, Charles. Ha? Alam mo naman, ganyan ka kalakas sa akin. Let Me In. Oo, 16 pa rin, lalo lang kung malinaw ang kaso, sabi ni MC Kale. Kay VP, kasi linaw na hindi ako maka-VP, hindi ako maka-BBM, maka-Lenny. Sa akin lang, bakit ganito nangyayara sa bansa, may maleta, may bla bla bla. Kasi pera natin yung sisikap tayo ng magtrabaho, tapos ganun-ganun ang ginagawa. Pasensya na, DJ Benjamin, ala na yata sa topic mo yung sagot ko, pasensya na po. Okay lang, swak pa rin yan. We have to understand, I'm sure meron mga political na movement dyan sa Senado, but we have to understand that this impeachment is not about Vice President versus the flood control. Hindi to about dun. Maybe it is, but it shouldn't be. The impeachment of our Vice President Sara is para malaman ng taong bayan ang totoo. Kung meron ba siyang pagkakasala o wala. Kaya nga sana, ang impeachment trial ay balance. Hindi pro Sara Duterte, hindi against or contra Sara Duterte. Sana balance sila. And I think most Filipino want it that way. Again, hindi ito dapat, no? Maybe it is, pero hindi dapat labanan ng perang mali-maleta, flood control versus Vice President Sara. This impeachment should be

0: Magpa-deliver na from any of our DCD branches in Pampanga, Tarlac, Zambales, Bataan at Bulacan. Pwede ipasalubong sa pamilya, hangout with barkada o handaan. Eme pakanan, delish cheese dough, a better pizza.
1: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
2: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
3: Let's go, Lala!
2: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
4: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang ka sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilab yan.
6: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
7: GB99.1 goes online, giving you the best and making sure that we're spreading the good vibes around the world and online. Interact with your favorite DJs on our Facebook page while listening to us on Radio Garden. Just download the Radio Garden app and search GB99.1, or you can visit www.radio.garden and search for GB99.1.
8: Catch yesterday's tunes at GB99.1 Turnback Thursday.
9: This song is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na!

0: Fong's Garden with Lemon Tree. Tapos na tayo sa Throwback Thursday ng inakyat nyong tree. Pero if in case na-miss niyo at gusto nyo mag-share ng inakyat yung tree, biglang tree. Kapampangan, tree. Pwede nyo i-share kasi ako bayabas. Naranasan ko. Kasi yung mga hindi na nakaakyat ng tree, yan. Baka yan yung mga bata-bata pang generasyon. Meron pa ba kayong naakyatan na tree? Ayun. Or siguro, maybe you can share parang memorable, immersive talaga na parang na feel mo talaga yung nature trip mo. Dahil baka nakita nyo na to, medyo late na ito eh, pero maraming nag-share nito, no? Diba? Ang Pilipinas, nakakalungkot man ang tinuturing na pinakadelikadong bansa sa Asia para sa mga environmental defenders. So you might have seen this report already by the International Group Global Witness. Bakit? Eh syempre, paldumpaldo sila sa pagsira ng ano, ng Mother Earth. Kaya nga tayo lalong binabaha, diba? So nandyan na ang mga tumututol sa malalaking proyekto at extractive industries. Ang laki ng pera dito. So marami sa mga pinapaslang at pinagbabantaan ay mga katutubo, magsasaka na nagtatanggol sa kanilang lupain, lumalaban sa illegal or destructive logging, mining, dam construction, agribusiness expansion. Napakalaki kasi ng pera dyan. And then naaabuso din yung sa red tagging. Madalas na inuugnay o inaakusahan ng mga aktivista bilang miyembro, mga red taggers, mga rebelde. Kawalan ng katarungan at impunity. Bihira ang nakakatanggap ng katarungan sa mga kaso ng pagpatay sa mga environmentalists. Kakulangan sa proteksyon. Bagaman may mga batas na naglalayong protektahan ng kalikasan at ang mga mamamayan, kulang pa rin ang tiyak na mekanismo para sa pisikal na siguridad. No? Ng mga lumalaban para dito. At bukod dyan, ito a recent report din, no, na lumabas lang. Tayo yung pinakadelikadong bansa sa buong mundo pagdating sa banta ng natural hazards at sakuna, according to the World Risk Report. Ano yung mga dahilan? Matatagpuan ng bansa sa Pacific Ring of Fire, Typhoon Belt. Diba? Yearly we have like 20, around 20 typhoons. Kaya nga alphabet na yung gamit natin eh. When we name them, marami din ang nakatira sa mga baybayin, vulnerable sa storm surge, sa mga tsunamis, at bawas ang kakayahan ng bansa sa mabilis na makabangon yung mga infrastruktura natin, hindi gumagana, either limitado or ghost. Talagang ghost, no? Talagang wala. Walang napunta dun. Ganun. So ikaw, kamusta naman? Nakakapag-nature tripping ka pa ba? O panay na lang tayo sa mall? Ako siguro yung pinaka may impact sa akin na nature trip. Dahil alam ko never ko nang magagawa ito. Ay yung pag-akyat sa Mount Banahaw. Naranasan ko pa yan. At never ko nang magagawa yun uli. This was under our Filipino psychology class. Never ko na magagawa ulit dahil bawal na. Pero there's something magical about that mountain. Like feeling ko pag may sakit ka, gagaling ka. Kasi sobra akong energized. Like pagkagaling doon, tapos talagang nag-camping kami overnight. Tapos crush pa natin yung isang mountaineer. So bawal na akyatin ang karamihan sa bahagi ng summit ng Mount Banahaw. Nananatili itong sarado ang karamihan sa mga paboritong daanan at inner sanctuaries sa ilalim ng probisyon ng DENR at Protected Area Management Board. At buti naman, pero there's really something magical about that mountain. And kung tipong gusto mo, tulad ka ni DJ Nice, no? Paakyat-akyat sa mountain, pakuno yung peg. As if, no? Nung college pa yun, eh. Pero talaga, willing ako makipagsabak dyan up until now. At iniingke ka tamong sekreto para karing kabalentamu ken? Oh, but first, we need to do a quick time check.
1: 2 p.m. This time check is brought to you by Alaxan Extra, now with ibuprofen sodium for up to 3 times faster body pain relief.
0: Feeling college student ko pa? Makiramdam ka pa sis, nung nanuing sekreto. Para ka ng super mama, busy working woman na todo kahit kalupa ko, pota apapansin ano na naman na mabilis kang mingal pag galat mangay na. Aliyah basta-bastang ordinaryo multivitamins sing sagot ken, pota iron deficiency anemia na yan. Emu paboreng mitaulika ka rin pa kamasanting moments can be eh, pilihan may hemorrhoid FA uling atin yan 60 milligrams of iron, recommended for Filipinos per DOH AO number 2010-0010 is nung sapat na kombinasyon ng iron, folic acid at vitamin B complex. Asakto keng dayang Pinoy at sasaw bang may balik in kekang sikan at mapanatili ang optimal blood health with proper diet and exercise. Kaya ka vibes, i-unlock yun eh, inke kayong full potential at pati inke kayong best self aldo-aldo. Mag-hemorrhoid FA na, in blood vitamin na sa saob makaiwas keng lata, lilyu at pamangay na. Helps together with proper diet and exercise. Unilab quality yan. Iron plus pyridoxin, vitamin B6, plus cyanocobalamin, vitamin B12, plus folic acid is the generic name of hemorrhoid FA. If symptoms persist, consult your doctor. It's just

0: more. Ayan, alone no more ka na dito sa GV99.1. Dahil 24 hours, 7 days a week, nyo kami pwedeng makasama. Yung ating live streaming, tuloy-tuloy yan. Signal TV Channel 306. And online. Well, andyan pa rin yung Mixler, pero that's MIXLR or Radio Garden. Diba, you can download your major radio streaming apps and search GV99.1. Pero aliw na aliw talaga ako sa ating newest website. Alam nyo ba kung bakit? Bukod sa mapapanood nyo kami dito sa studio, na-testing ko na kasi siya. Halimbawa, busy kayo. Diba feeling naman namin as if naman papanoorin nyo kami, halar. Diba, parang ganon. Eh, pero you can just keep us in the background doon. Na-testing ko na siya. Hindi siya nagba-buffer talaga. Like, the Mixler is there. We have over 1.7 million listens na dyan. Kahit pa paano. Diba? Pero, wala. Nagko-comment talaga ako dyan sa Mixler. Sabi ko, punta kayo din sa website. Kasi hindi talaga siya umiikot. Like, it's tuloy-tuloy. I've tried it. Like, even if you're working, you wanna just keep it in the background kahit di mo man panoorin kung sino yung nandun eh. It's hindi talaga siya umiikot. Unlike with the Mixer, ambawa 45,000 na kay Benjamin. Pag umiikot siya, bumabalik siyang 20,000. Ganun. Pero with this one, you check out gbradios.com and then you just click GV99.1 listen live or watch live. You know, I've tested it. Hindi talaga siya magbabuffer. Tuloy-tuloy and seamless yung iyong listening experience or watching experience with us dito sa GV99.1. At syempre, sunod-sunod yung mga song request ninyo tulad nitong isa na tuned in si Sweet Sexy Tabaching. Hindi ako yun. Ako na lang yun. Lalo na napakasarap at napakamura lang. As low as 229 pesos. Ipasalubong nyo na yan mamaya. Pagpa-uwi kayo sa Delish Cheese Dough Pizza. And the reason why I said ipasalubong nyo yan, kailangan mag-takeout kayo, mag-walk-in kayo so you can get your raffle tickets. You can collect your stamps for a chance to win 100,000 pesos in cash. Pambayad din ng utang yan. And a lot of consolation prizes. So they're open for franchise or teka, ano ba yun? They'll be opening for franchise again soon. That's true, no? Pero for the full mechanics ng kanilang pa-promo, you can check out the page. Just follow Delish Cheese Dough Pizza on Facebook. Good time check of vibes.
1: 4:30 p.m.
2: This time check is brought to you by Bicon. 100% knockdown.
0: Creative nyo excuses para mapangkapag-no sa mga umuutang. Ito hindi na to creative eh. Pero sabi nga ni Juana, kakabayad ko lang ng bills, walang extra. Sabay, pasensya na, ikaw pa yung may kasalanan, di ba? Hindi ako talaga, lagi, it's this na. Kasi sobra siyang totoo. Like, may phobia na kasi talaga ako sa utang eh. Hindi talaga. As in, promise. Uy, sabi ni Chini Domino, yan, tinesting na ni Chini Domino yung watch live nga. Pinopromote ko yung sa GV radios natin kasi nga sabi ko, hindi talaga siya umiikot. Tinesting ko. Kahit ayaw nyo kaming panoorin, pakinggan nyo lang, hindi siya umiikot. Kasi 24,000 pa rin yung nasa Mixler eh. Baka lang gusto nyo i-check yung sa gvradios.com. Ayan, hindi nyo naman panood. Doon nga, gvradios.com. Ayan, tatype natin. Shoutouts kay Onyeng, sabi niya, hindi ako nangungutang and wala pa naman ng utang sa akin. Natandaan kasi naman, okay, ibig sabihin, any kind of utang, 20 pesos, wala pang umutang sa'yo. Kahit 20. Sabi naman ni Lake na experience niya na yung nagpa-utang nga. Tapos ayun, hindi na nagpakita sa kanya. Sige lang, hindi niya rin ugaling nagpapautang, pero try lang nila kung papasa sila. Pero anong sasabihin mo? Paano ka nga magno-know? Ang masasabi naman ni Catherine, naku, nakakatrama na yan mga nangungutang na yan, ang babait pag umuutang at mga ngako ng date sa pagbayad. Diba sabi nga nila, sa katapusan, pero laging sa katapusan ng mundo. Tapos nawawala na sila pag araw ng bayaran, nakakahiya na sila. Kaya minsan, hindi ko na sinisin ang mga messages ng mga nangungutang. Eh, yung nangungumusta. Yan. Thank you, DJ Nice. Meron ng gobyerno may utang sa ibang bansa. Actually, I have this report. Baka hindi na natin matapos kasi pag good vibes tayo. Should we be worried? This is 27 billion. No, ang bilis. Almost 28 billion. Agad-agad in approve. No questions. Samantalang we've got this hanging over us, yung sobrang laki na nakulimbat. Diba? Dun sa flood control scandal nga. Which has affected no ng confidence ng mga foreign investors sa atin. At masasabi naman ng BN, ako naman DJ Nice, kapag ang isang tao ay kaibigan, utang sabihin, ibabalik daw. Ah, ayun. Bibigyan niya ng chance, pero pag nasira na siya, never ka nang makakautang. Parang ganun. Sige, bigyan mo ng chance. So, ang style ni Bien, sige, bigyan kita ng chance. Pero pag ano, nagpasira ka, wala na. Yan. Ako ang pinapautang kasi nagbabayad ako, sabi ni Beth. Nagbabayad siyang maayos. Kumbaga, goods siya. And shoutouts din kay Ka Vibes Joseph Salas. Oh, sir, baka po pwede umuta. Yan. Maraming pambayad yan kasi si, ano eh, Sir Joseph, diba? At dahil meron din ako utang sa inyo, Ka Vibes. Utang na kanta. Ito na nga. Medyo pa-throwback na rin ito eh. Kasi hindi ko ma-play. Mali yung na-play ko kay Catherine. So parang pambawi na lang itong Hubas Tank na The Reason. Eh, meron din. So abangan niyan dito sa GV 99.1.

0: It is now 3:20 p.m.
1: This time check is brought to you by Skelan. Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lumang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at bulsa.
2: Hey Kavibes, are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A good vibes reminder from GV99.1.
3: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
4: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
5: Let's go, Lala!
4: Bye, mga mami! Unahan ko na kayo, tumakbo!
6: Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Unilab yan.
1: Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
8: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5, kasi iba sa 5.

0: It's 4:20 p.m.
1: This time check is brought to you by BioJessic. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. BioJessic.
2: Happy 42 years of us being together, mga kabibes. Kasama mo kami sa bawat umaga, sa biyahe, sa trabaho, at sa bawat kwento ng buhay mo. Kasabay sa sound trip, kantahan, at tawanan. Thank you for all the love, mga kabibes. 42 together years of good vibes and good music. This is GV99.1, your good vibes.
0: You've got the talent, you've got the skills. Now, take them global, right here in Clark. Emapta is bringing global accounting and finance opportunities closer to you. Ready for what's next? Explore opportunities with Emapta Clark at careers.emapta.com. Follow Emapta Philippines on Facebook for details.
3: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
4: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
5: Let's go, Lala!
4: Bye, mga mother! Unahan ko na kayo, tumakbo!
6: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Unilab yan.
8: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
9: It's Melly Francis.

0: That song was brought to you by Delish Cheese Dough Pizza, a better pizza. Eme pa kanan, pa-delivery pa sa lubong na yan.
1: Hey, Kavibes, are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A good vibes reminder from GV99.1.
2: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
3: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
4: Let's go, Lala!
3: Bye, mga mother! Unahan ko na kayo, tumakbo!
5: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Iyang ko sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Yung lab yan.
7: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Iyang pa sa heart at pulsa.
8: Kavibes, advertise!
9: Advertise?
8: Yes! Advertise with us! May negosyo ka ba? May bagong product, brand opening, promo, event, o gusto mo lang mas maraming makakilala sa brand mo? Huwag nang magdalawang isip, ipaabot ang mensahe mo sa libo-libong kavibes araw-araw. Advertise with GV99.1 and GVAM 792. Tara na! Advertise with us today! Send us a message on our Facebook page or email us at yourdriveradio@gmail.com.
10: Nanay, tita, lola, this is our time! DJ Amir po ito, ang titang ina ng bayan. Kung may mga kwento kayong di masabi kay nanay o mga sikreto na mahirap i-share kay lola, dito nyo ibuo sa Tita Nanay Time. Dahil dito walang judgment, this is your safe space, mga nakshis and kumare!
11: Tita Nanay Time with DJ Amir, tuwing Sabado, alas 12 ng tanghali hanggang alas 3 ng hapon, saan pa ba kundi sa inyo nag-iisang Good Vibes Station, GV99.1.
12: Mami, gustong atin lata, liyo, putla, bota kulang kadaya.
13: Minum kang United Home for Sulfate Iron, saw, para malusuging daya at malino ang itsura. Kaya bening gustong dieta at ehersisyo.
14: Unilab yan.
15: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
16: United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
17: It's Mele Francisco.

0: Hone your child's strength and discipline at the Angeles City Taekwondo School in Angeles and Magana. With years of experience and affiliated with the Philippine Taekwondo Association, we train kids and teens to be champions in life. Follow Angeles City Taekwondo School, Marky Mall on Facebook for details.
1: Bakit right pad ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed.
6: Kaya ako, kailangan hiyang.
7: Kailangan Right Medicines. Kailangan RightMed.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.

And you're still listening to GV 99.1, your good vibes. My name is DJ Clark. Yeah. Sa programang Good Vibes Connection. Ay, magandang gabi po sa inyo lahat. Magandang gabi. Maulan na gabi sa inyo. Kamusta naman ang mga ka-vibes natin dyan? Kamusta naman ang panahon? Kung nasaan kayo ngayon? Ano ba ang lugar ninyo? Bakit ang lakas ng ulan? Basang-basa tayong lahat ngayong gabi. Pakitakpikin nga yung katabi ninyo. Basang-basa din po ako ng ulan. Hindi namin alam kung bakit umuulan ngayon. Para-pares tayong clueless. Bakit ang lakas ng ulan? Nasa mid ang aking mic. Ano kayang nangyayari? Daligo talaga ako sa ulan. Basang-basa talaga ako kung nakikita yung salay. Ewan ko ba? Bakit na naglaro tayo? Bakit tayo naglaro? Mga kasama nyo po ako hanggang 9 o'clock po yan ng gabi. Mahaba-haba na naman ang ating kwentuhan. Mahaba-haba na naman ang ating pagsasama ngayon. Kaya kung ano po ang ginagawa nyo ngayon, kung kayo ay nasa labas, kung kayo ay nakahiga na, kung kayo naman ay naglalaba habang umuulan dahil wala kang susuotin bukas. Friday na po. Konting tiis na lang magde-day off na tayo. Para sa mga may Saturday and Sunday day off. Konting tiis. Pasukan mo na yung bukas. Maging masipag ka naman. Alam naman natin na tatamad-tamad tayo sa trabaho. Pasukan na natin yan. Dahil malakas ang ulan dito sa Angeles City. Sigurado traffic na naman. Ano pa nga ba? Ano naman? Diba? Samahan niyo muna ako dito habang kayo ay na-stuck sa traffic, habang kayo namamalengke, habang kayo. Habang kayo ay nagja-jogging, nag-walking, habang nakahiga, kung ano man po ang inyong ginagawa ngayon. Ako muna inyong samahan. Para at least maging masaya tayo ngayong gabi. Kamusta kayo? Basahin ko muna inyong mga text messages. At galing kay 2147, good evening po DJ Clark. Pa-play naman po ng Drowning by Backstreet Boys. Sige po, ipi-play ko po yan. Dahil ano ngayon ha, Thursday po ngayon. Pa-priority natin ang ating mga throwback Thursday. Mga throwback hits noon. Yung 80s, 90s, 20s. Hanggang ngayon, ipi-play

dahil throwback Thursday ngayon, alam nyo naman, you know the drill. May play natin ang inyong mga favorite throwback hits. Oh, let's play the song. Pili tayo ng mga medyo alam na alam ninyo at medyo mapapaindak kayo ngayong gabi. Wait. Ano kaya?

You are still listening to GB 99.1, your good vibes. My name is DJ Clark sa programang Good Vibes Collection. Ay, mga vibes, ang topic natin ngayong gabi. Kung pwede mong balikan yung isang araw sa past mo, ano yung araw na yun at bakit? Yan, ulitin ko ang topic natin ngayong gabi. Kung pwede mong balikan ang isang araw sa past mo, anong araw yun at bakit? Dahil throwback Thursday ngayon, balikan natin yung mga nakaraan ninyo, yung mga masasaya, yung mga masasakit na nakaraan. Pag-usapan natin lahat ng yan. Alam mo, yung minsan bigla ka na lang makakarinig ng isang kanta, tapos biglang may naalala ka. Ayun, pag-usapan natin yan. At minsan kapag nagbabrowse ka sa inyong mobile phone, may makikita kang lumang picture o mapunta ka sa isang lugar, tapos parang isang segundo lang nandun ka ulit sa isang moment na matagal mo nang iniwan. Every time I try to rise above, sa ulitin ko, kung pwede mong balikan ng isang araw mo sa past mo, anong araw yun at bakit? Hindi naman kailangan na birthday yan eh. Hindi naman kailangan graduation, hindi kailangan malaking event. Pwedeng isang ordinaryong araw lang na, yung isang ordinaryong araw lang. At tsaka yung ano tawag dito, baka yung isang araw din nakasama mo yung pamilya mo, nakumpleto kayo, baka yung araw nakasama mo pa yung isang taong matagal mo nang wala na sa buhay mo. Kaya pwede nating pag-usapan niya na yung first date, yung first crush mo, yung first moment ninyong dalawa. Kaya pag-usapan natin lahat ng yan. Pwede niyo po akong i-text or tawagan sa 0908-516-4468. Like and follow niyo na rin po aming mga social media accounts sa Facebook, TikTok, X, and Instagram. Just simply search GB99.1. Nalulunok ko yung dila ko. At mapapakinggan din po ha, 24/7 sa Signal TV Channel 306 at sa online, just download the MixLR app and search GB99.1. At pamasahin ko muna yung mga text messages, ang inyong mga pabati at sa all request, ito galing kay 7969. Good evening DJ Clark, pakiplay nyo naman po ng Ailey.

galing kay Ma'am Maricristulio Fernando sa ating Facebook page. Magandang maulan gabi po, DJ Clark. Pa-request naman po ng How Do You Heal a Bro. Broken heart. Thanks pa shoutout from Santo Cristo Guagua. Hello po sa mga Jivinas. God bless you more, DJ Clark. God bless you too po. At kay Ma'am Aida Caranoon na laging nakikinig, maraming maraming salamat po at sana na-enjoy ninyo ang ating mga music ngayon. At ipi-play pa natin ang inyong mga song request. Pero bago lahat, basahin ko muna yung text, yung mga text messages ninyo patungkol sa topic na kung meron, kung bibigyan ka na pagkakataon ibalik ang balikan yung nakaraan na anong araw yun at bakit. Ito galing kaya 1147. DJ, may isang araw akong minahal ng sobra pero hindi naging kami. Kayo ba ay nagmahal na ng isang tao na hindi niya alam? Masahin natin ang kanyang text message. Ang weird, no, DJ? Paano ka masasaktan ng ganitong kalalim sa taong hindi naman naging officially?

We met at the right time, DJ. Nagkakaintindihan. Mahal. Hindi lang talaga kita kayang piliin ngayon. Ang sakit marinig nun, DJ. Kasi paano mo ba tatanggapin yung taong mahal ka naman pero hindi sapat para magstay? Naghiwalay kami ng walang malaking away, walang betrayal, walang third party, just two people who care about each other. Pero hindi nagkasabay yung buhay. Years later, DJ, may mga araw pa rin na iniisip ko siya. Hindi yung sana bumalik siya, more like na sana kahit isang beses nagkaroon kami ng pagkakataon na piliin ang isa't isa nang walang ibang kailangan unahin. May mga taong dumarating para ipakita sa atin kung ano yung pin or ano yung pakiramdam ng mahalin at mahalaga sa isang tao. At kung sakaling mabasa or marinig niya to, hindi na ako naghihintay. Gusto ko lang sabihin na salamat sa panahong pinaniwala mo. Pinaniwala mo akong posible pala akong mahalin ng gano'n. Galing yan sa ating texter. Ang hirap nun, nagmahal ka ng hindi. Tama ba? Paano ba? Alam niya ba na mahal mo siya? Kasi yung una-una mong ano, nagmahal ako sa taong minahal ko ng sobra yung tao na yon, pero hindi naman naging kami. Feeling ko alam naman niya yun. Yun yung pinakamahirap. Nagtagpo kayo sa maling time. Mas pinili niya yung future niya base sa iyong text messages. Pero may tanong din ako. Nagmahal na ba kayo nang hindi alam ng minamahal nyo? Yun yung masakit. Diba? May mga taong tawag dito, may mga taong may lihim na pagtingin, may malalim na pagmamahal sa isang tao na hanggang ngayon hindi niya pa rin maamin. Mga ganun na pagmamahal. Pero that siguro ngayon hindi na nauuso yung palihim na pagmamahal eh. Kailangan sinasabi mo na eh, dahil iba na ang panahon ngayon, diretsahan na. Hindi ka tulad dati na kailangan mo pa itago kasi nahihiya ka. And another texter from 2147. Good evening po, DJ. Kung pwede kong balikan yung isang araw, babalik ako sa araw na huli kaming nag-usap ng taong minahal ko. Hindi naman kami nag-away ng malala eh. Actually, maliit lang yung pinag-awayan namin. Pagod lang ako noon. May work, kinabukasan. Marami akong iniisip. Tumatawag siya pero hindi ko sinasagot. Nag-message siya ng pwede ba tayong mag-usap. Ang reply ko, bukas na, pagod ako. Nag-okay siya. Yun ang last message niya sa akin. Kinabukasan, hindi na siya nagparamdam. Akala ko galit lang siya. Akala ko lilipas din. Pero may mga bagay pala sa buhay na hindi mo alam. Last time na pala yun. Hindi na kami nagkaroon ng pagkakataong mag-usap ulit hanggang ngayon. Madalas kong naiisip yun buong gabi or naiisip yung gabing yun. Kung pwede lang bumalik, hindi ko siya paghihintayin ng bukas. Kahit pagod ako,
nakikinig ako. Kahit hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko, kakausapin ko siya. Kasi ngayon, ang dami kong gustong sabihin na wala nang mapagsasabihan. Yung sorry, yung salamat, at higit sa lahat. Sana pinili kitang kausapin nung gabing kailangan mo. Kaya kung may mga taong mahalaga sa inyo ngayon, na gusto kang makausap, huwag mong isipin na palaging may bukas. Minsan kasi yung salitang bukas na lang, yun na pala yung huling pagkakataon na meron tayo.

bit na yung gabi. Yung mga iba dyan, hindi pa rin nakakatulog. Yung iba dyan, laging puyat ka. Kung i-text sa 0908-516 6-4-4-6-6. Ito galing kay 0-3-1-8. Good evening, DJ Clark. Para sa akin, DJ. Yung araw ng high school graduation ko. Para sa akin, napaka-memorable. Po sa akin ng araw

Fries. Pa-shoutout sa lahat ng TNVS driver. Pa-request ng Let the Love Begins. Salamat po. From Nino, the Pogi Transporter. Ayun, maraming salamat. Sir Nino, sige, hanapin natin yung Let the Love Begin mo. Ayan, no, Sir Nino. Mag-iingat ka. Ganun lang yan. At maraming salamat sa mga nakikinig sa atin, ng mga TNVS driver. Maraming nakikinig sa atin ngayon. Alam natin yan.

0: is a morning round of headlines.
1: Filipino artistic gymnast na si Carlos Yulo sinungkit ang kauna-unahang Asian Games gold sa men's floor exercise sa Aichi, Nagoya, Japan.
0: Is a morning round of headlines.
1: Philippine National Police Chief General Jose Melencio Nartates Jr. isinusulong ang nationwide adoption ng BEST School Alert System para sa seguridad ng mga paaralan.
0: Is a morning round of headlines.
1: Aktres at TV host na si Kim Chiu dumalo sa arraignment ng kapatid nito na naharap sa 124 counts ng qualified theft.
0: Is a morning round of headlines.
1: Senator J.V. Ejercito at Senator Kiko Pangilinan, kinuwestiyon ang paggamit sa dating mga opisyal bilang state witness sa flood control scam.
0: Good morning, round of headlines.
1: Pangulong Bongbong Marcos pinag-aaralan ang pagkakaloob ng absolute pardon kay Mary Jane Veloso.
0: Good morning, round of headlines.
1: Senate President Sherwin Gatchalian hindi agad papatawan ng contempt daw si Davao City Mayor Baste Duterte kung hindi man ito dumalo sa impeachment trial ni Vice President Sara.
0: Good morning, round of headlines.
1: At NBI Director Melvin Matibag inihayag ang pagkakaaresto sa suspect sa South Cotabato school shooting at online groomer sa Cebu. 1 billion peso confidential funds hiniling para sa cybercrime at security threats.
0: Good morning, round of headlines.
1: Ako po si KG Magdoto at narito na ang detalye ng ating mga headlines ngayong araw ho ng Friday.
0: Good morning, round of headlines.
1: Gumawa ng bagong kasaysayan ng Filipino artistic gymnast na si Carlos Yulo matapos makuha ang kanyang kauna-unahang Asian Games gold sa men's floor exercise sa Aichi, Nagoya, Japan. Nagtala si Yulo ng 14.666 points sa finals para makuha ang gold medal at maibigay sa Pilipinas ang kauna-unahan itong medalya sa 2026 Aichi, Nagoya Asian Games. Dahil dito na kompleto ni Yulo ang kanyang gold medal collection sa Olympics, World Championships, Asian Championships, SEA Games at Asian Games. Patuloy naman ang kanyang kampanya sa Aichi, Nagoya dahil sasabak pa siya sa mga event finals kabilang ang vault at parallel bars.
0: Good morning, round of headlines.
1: Hoy, congratulations sa kay Carlos Yulo. At good luck sa mga susunod pa niyang laro.
0: Good morning, round of headlines.
1: At syempre sa lahat din ng mga atleta ho natin na kalahok dyan sa Asian Games that are representing the Philippines.
0: Good morning, round of headlines.
1: Isinusulong ng Philippine National Police ang pagpapalawak sa buong bansa ng BEST School Alert and Rapid Response System para pabilisin ang pag-uulat at pagtugon sa mga emergency at banta sa seguridad sa mga paaralan. Ayon kay PNP General o PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., ang BEST o Build Partnership Early Detection Swift Alert Tactical Response ay naglalayong palakasin ang koordinasyon ng mga paaralan at kapulisan sa panahon ng emergency. Gumagamit ang sistema ng digital platform para mapabilis ang pag-uulat ng mga insidente at agarang pagresponde ng mga otoridad sa mga banta sa loob at paligid ng mga paaralan. Unang sinubukan ang sistema sa humigit-kumulang 155 schools sa Calabar Zone bilang pilot program at bilang bahagi ng pagsusuri sa epektibo nito o effectivity nito sa school security at emergency response. Samantala, inaasahang makipag-ugnayan ang PNP sa Department of Information and Communications Technology o DICT para sa karagdagang pagpapaunlad at pagpapatibay ng security features ng sistema sakaling isulong ang mas malawak na implementasyon nito sa mga paaralan sa buong bansa.
0: Good morning, round of headlines.
1: Dumalo na ang aktres at TV host na si Kim Chiu sa Quezon City Hall of Justice para sa arraignment ng kanyang kapatid na si Lacambini Chiu na naharap sa 124 counts ng qualified theft. Kasama ni Kim ang star magic head na si Lorente Diogi sa pagdinig, samantala nagpasok si Lakam ng not guilty plea sa lahat ng isinampang sakdal laban sa kanya. Isinampa ng The House of Little Bunny Philippines Incorporated ang reklamo kaugnay ng umano'y nawawalang pondo na umaabot sa 44 million pesos kabilang sa mga shareholder ng kumpanya si Kim. Ayon sa abogado ni Lakam, pinoproseso pa nila ang kanyang bail at nasa maayos namang kalagayan ang kanyang kliyente. Dumalaw din sa kanya ang kanilang ama matapos ang arraignment. Nauna nang inareso si Lakam sa Mandaluyong City matapos maglabas ng warrant of arrest kaugnay ng mga umano'y hindi otorisadong pag-withdraw ng pera mula Enero hanggang Hulyo noong nakaraang taon. Sa ngayon, nakatakdang magpatuloy ang legal na proseso habang hinihintay ng kampo ni Lakam ang desisyon ng kanyang bail.
0: The Morning Roundup Headlines.
1: Inwasyon ni na Senators J.B. Ejercito at Kiko Pangilinan ang paggamit ng ilang dating opisyal bilang state witnesses sa investigasyon sa umano'y anomalya sa mga flood control project sa budget hearing ng Department of Justice. Iginit ni Senator Pangilinan na dapat suriing mabuti kung ang mga dating matataas na opisyal na ginawang state witness ay may kaugnayan din sa mga umano'y irregularidad sa proyekto. Kabilang sa binanggit niya, sina dating DPWH Secretary Manuel Bonoan at dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Kaugnay ito na mga testimonya at transaksyon na umano'y sangkot ang humigit kumulang 15 billion pesos na pondo. Samantala, ipinaliwanag ni DOJ Prosecutor General Richard Anthony Fadulyon na ang Sandigan Bayan at Ombudsman ang nagpasya sa status ni Bonoan matapos maisampa ang kaso. Ayon naman kay DOJ Secretary Frederick Vida, limitado sa particular na proyekto ang immunity ng apat na kasalukuyang state witnesses. Dahil dito, maaari pa rin harapin ang pananagutan kung mapatunayang may pagkakasangkot sa iba pang anomalya sa flood control projects. Patuloy naman ang investigasyon ng Department of Justice at National Bureau of Investigation sa 14 na aktibong kaso. Layo nitong makalap ang karagdagang ebidensya at matukoy ang mga taong dapat managod sa umano'y illegal na paggamit ng pondo ng
0: bayan.
1: Pinag-aaralan ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagkakaloob ng absolute pardon kay Mary Jane Veloso matapos ang makabalik sa Pilipinas mula Indonesia noong December 2024. Kinumpirma ito ni Bataan 2nd District Representative Albert Raymond Garcia sa plenaryo ng House of Representatives habang tinatalakay ang panukalang budget ng Office of the President. Ayon kay Garcia, isinasaalang-alang ang pardon kay Veloso sa humanitarian grounds at bilang bahagi ng pangako ng pamahalaan na protektahan ng mga migranteng Pilipino. Sinabi rin ni Garcia na posibleng maglabas ang anunsyo ng pamahalaan tungkol sa kaso sa mga susunod na araw. Nauna namang sinabi ni Executive Secretary Ralph Recto na sinusuri ng Malacanang ang mga legal na probisyon kaugnay ng kaso ni Veloso, kabilang ang